0: curso y amagesí.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza,
3: sapiencia.
4: Baby, yo sapienza no wabule wambi.
5: Nange kuno kwensibira.
0: Ucha uliriza katimba kebye misanyo.
6: Tuwavali nyogwe na chaji ya kumideko chenda mnya kutonye senya Radio Sapiens ya tukiatambula na katimba akebe misanyo uline padi siruma gombebez tuchabe bila mpola mpola ne 22bet shingabuli jo ulao account ya soro kupera ngosipa ni 22bet atera uberengu wangula kasimbi changunyo kupera ngugulao account gina msimu yo wogenda ku internet ujia kuteka 22bet.ug website ya fe ya kupera ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba then nyiga mu chigambo register ujia kupere anga wega taku 22bet insunga zona ziberenga zitambula tanaweza habili mwetanto kriziwa kupere ango siba chiukana wa siba bere ango siba nubu vunanjiziwa by the way waluo awafuno okubuza abuzibwa wakati wa promo code ne confirmation code promo code yeyo jigamba akatimba confirmation code egenda wansingu mazo kuteka mwenye namba yeye simu era confirmation code yeyo olumwe kusindikirwa ngotade mwe namba ye sim no nyige wali akagambo send message baje kubira ngaba kusindikira confirmation code yeyo then yiteke wegenda wali wagenda promo code kuteka wakatimba nyiga mu kigambo register baje kubira ngaba wega 22bet insonga zona zibirenga zikwangwira mumbereyo kale bwetu tambula tuberawo wano Monday to Friday kasazura mukago gwechiro nagambye wali emisa akawungezi twazeyu wali akawungezi twazeyu budde bafo bwaulijjo sawa 12 kasitama uli egaggwa tubera tudawo etubeyanga tambula mpola mpola kakati togamba tombebe zinga sakulida akawungezi twazeyu wali emabiga ee, akamika nukakati isi mkasta kawede tuwa seye mawiga tutaandika kusawa zibera kumina biringa mauli ya gawede paka wali kusawa yemu nitupiranga tuchitambuza kusaidie nulecho, ino kupiranga enteka tekeyo ojugoberera ngapo ino kupiranga etambula wadi kapo ichage na maso abasajja be kubechigere na ye omusambi aitibwa Rio Messi afuse nsunga mu World Cup eno. Mpira ogwagulawo yakuba goals zaali 3. Mu game eyokubiri atebye goals zibadde 2. Kati kitegeeza alina goals 5 zeyakateeba. Musambi aitibwa Rio Messi. By the way, Lionel Messi sawa zino ye record top scorer wa World Cup. Alina goals ziri 17. Omanyi record yebaddewo ebadde ya musambi aitwa Miroslav Klose wa gongere German nga ina goals 16 kati Messi bwakubye goals 2 lero abadde etaga gole mokubira nga yenkanyakanya record yeyo bwakubye goals 2 naberanga apoka record time goals kula mu World Cup mu byafayo Slav Klose asigade goals 16 then Ronaldo Dalima yatiba goals zali 15 then omusambi yatiba Kylian Mbappe yakatiba goals 14 oyo yaje asobola kubira nga agattako ne record ya Messi asobola kubira nga ajimenya Mbappe basiko Messi ayongereko nyo goal mwene wa World Cup ne Mbappe eyo record acha asobola kubanga emyaka jali kusaidie Gadi Mora yalika kubye goals 14 then Justin Fontaine yatiba goals 17 Pere Braziliani yalika tibye goals 12 kati Messi record ye nga record time goal scorer aina goals 17 lero atibye goals 2. By the way, ye top scorer wa World Cup sawazim mwendo tournament yagina maso kubanga yakateba goals 5. Mu game ya gulao ya kuba hat-trick bajite zite goals 3 mweno game atebe goals 2. By the way, mweno game abadde asobola nokubera nga ateba goals 3 Rio Messi na ye penalty emutima ye nagukuba mu ngeri etategeerika ne kubera kugenda ebweru kati akanya ne kamulema era Messi ye musambi mu byafaayo. In fact ye musambi okusatu mu byafaayo okubera nga ateeba okubera nga ateeba mu World Cup tournaments mukage ezenjawulo abamu kubali bakikozeeko okubera in fact ye musambi okusatu okubera nga ateeba mu World Cup mukaga ezenja ulonga buli World Cup jajamu ateibamu Rio Messi oyu Justin Fontaine ya chukulako lukumu uenda tanu munaana then nejezinyu munsambu okubira nga ateibamu World Cup sato ezo mudiringanwa kati Rio Messi erana ye azena vira nga achukula nurecho gai arabika nga akubididara ate kumiaka satu mudanaji aina achaina amanyi eteno World Cup ndoza nti engeri jebanja ama achasula bingi byasola kubera nga akola sawa zino ya kutomu muri gwa timu ye gwangere Argentina Rio Messi binebiri meva Ronaldo ye agamba yacha kutomu muri era agende adala maso ngembera bwetambula so ye mbere yonga bwetambula lero atebye goals 2 juzi wano kugemo ya kulao yateba goals zaali 3 kakati haina goals 5 mweno tournament eri mugenda maso nurecho webito yabirimu kuberanga bitambula kale kakati gwe banange njagala tuberenga tufuna kumipira tugende wali 22 bet tuberenga tubebera njagala tufune kumipira tugende ku 22 bet tuberenga tubebera kasitoba irango sibana buvunanyizwa ngoweza 2.5 okudagulu tuberenga tambula nkugambye mu collectisco nafuse mo ee collectisco ndimo kugenda ku kodi oberengo funa mpira genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bubunanyizwa atana we sabiri mwe tanto please bakubera ngo siba tubirenga tubebera ampora ampora tubirenga tubebera ampora ampora agamba tena chiri jam meru yema yawe bali kupera ngo liza Radio Sapiencia agamba da simba tano na dizana wibali kupira nguliza Radio Sapiencia agamba atia chiveru aivani ya chureka wibali kupira nguliza Radio Sapiencia nabalala mwenda jimisinzi lukupira ngamuliza banai njagala pena tubeirenga tutambulia kunoti yemu lero mandi njagala tutambulia kunoti yemu bweturi atulie ngabwe gamba bweturi atulie bwechigana chiverenga chiganyi ii uyuguba itumu bebez nagabia kolektisiko mkaga wike wedi njagala goe nago vere umbebeze sawa zino gende kudoke teoberengo ufuna hbimba chiriko kolektisiko jenta deyo hbimba chinata deyo unakura jechiro chatuwa descend kati sagala inachiri kwasa gwegendo jhbimba kudoke tigenda kutuentu beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba. Atana wezi aviri mweta nto krizi wakubera ngo siba. Chijeyo kati. Ndadeyo na katambla. Katani kachiro chao unakuruwa yero. Ezo li city bili nga wezo ugera weza atuwa descent unakuruwa juu. Nesta deye chiro. Katikuwe gendo oberengo zijeyo gira kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na bubunanyi siba. Atana wezi aviri mweta nto krizi wakubera ngo siba. Njagala tubebere kolektisiko je nakagaba weekend esose yabadde ya chibimba yatuwa descend kati gwegenda kudoketi oberengo funa kolektisiko yo genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mwetanto kizi wakubera ngo siba Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube pere mpura mpura. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tujeyo kati. Gwegendo berego jayo korektisiko EH bimba. Jiteke muti otademo eche. Hakemfisiko otademo guo sirike. Gendo jia katambula kagendo kupira ngata nikechiro cho unako. Layote kama hakemfisiko berengo sirika. Eje ezoli city bill zobo otambula nazo. Ale badi na yegina kupira ngezanya kumacha. Na yubi rango jifuna. Njagalo otambule neri city ezo. Banai nabagambia nafunye transformer. Mpozi konga luo mwana jemu fuse mu transformer yako. Nete chisoboka. Mpozi konga luo mwana jemu fuse mu transformer yako. Nete chisoboka. Kukenda kukodi yoberengo fune mpire juu kenda kutuentu beti yoberengo siwa. Sivisa kufunanyi siwa. Atana wese habiri mwete anto krizi wa kupera ngo siwa. Oja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebiri. Nyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Njagala goe na agama antio mbebezi. Ate kolektisiko mkaka za wike wede katitandi kane wike eno. Kwanga tuatani sedo kupira nga tulia sendi. Gwerumba kudoke tiyoberengo ufune mpira ejo genda kutuentu beti yoberengo usiwa. Bobo usiwa siwa na bufunanyi ziwa tuberenga tambla. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ubo itahuja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Tubebere. Eee, manyolo wa gamba. Umbebezi, transformer che. Transformer, webele itakulektisiko mkaga mwike, mwike wete. Katienu. Tutanis already, nereberanga yale seda kulektisiko. Nibiranga lese da kureti siku. Irani tubiranga tulidi ya kasente. Wii. Echibimbe echigudeo wiki. Kutaniseda kubiranga tulia sente. Nihirunja gala tulia sente. Nenja tuja kulia sente. Kati gwegenda kudoke tiyoberengo ufune mpire eji. Mpire ogo. Gwe. Kale. Gwe kule chintu chimu gendo ufune echibimbo usirike. Ogambe kale. Wichiba nti transformer, tebana jijamu fuse, tebana jijamu fuse, tuinashika tuwafari ku ground. Chiga tukwari ku ground. Kwe genda, genda oberengo funa mpira, genda kutuentu beti oberengo siba. Sibisa buvunanyi siba. Atana wezi zabiri mweta anto krizi wa kupera ango siba. Nyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Tuberenga tambla mpura mpura uja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Tujeyo kati. Tolivya gamba tombebe zineda. Aha, manyiku gamba nyo. Bobo noria, lira dala, nenga rukumbi. Sivirevyo gamba, atena lideko katono neda. Gwewe kwa teko korektisiko HBimba. Jaya katambla kagenda tani kechiro chona kolwa elu. Jeo are badi ya gida kupira ngezanya kumacha. Ezuli siti saku. Mkugambia wike wede na gabi ya kulitisiko mukaga. Ezibira nga zaakute. Katine wike no njaga la atambla na anga biringa liya kusendi. Wegenda kutuentu beti ubiringu usiba. Tuberinga tubebira ampura. Kasito birangu usibi sabu vunanyizi. Wangu wezabiri mwetano kutagulu. Tubebiri. Guto tofayo. Kugamba atei. Eno, ate umbebezi, vya ipije jagalo kusiba, inakupira ya mituwale eta neta. Gune uberango ine mituwale ebili, vya ipiyo, kubota ambulia. Nibobo siba lukumi wabitani, ebila vya ipiyo, kubota ambulia. Kasito uberango tambla, nimbiranga wa inakupirange tambla, tuberenga tambla. Lisipi satu, ale badi kugambia njitateyo. Kolektisiko, EH bimba, eyeri kumite. Wegendo berengo jifuna, then berengo funa ne akatambula kagenda kutandika ekiro kyonako olwaleero genda ku 22 beti obeere ng'osiba tubeere nga tutambula mpulampula bw'oba osiba kasi tobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza 25 n'okudda kuli tubeere nga tubebbera ku 6:12:6 w'oba oyita ojja kunyiga 6:12:6 tutambulira awo ojja kunyiga 6:12:6 engatto ya World Cup egenda kubeera nsibu nnyo omusambi ayitibwa Kylian Mbappe atebedde ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa mu ddakiika y'14 France bakulembedde ttiimu y'eggwanga erya Iraq egol eryemu ku bwereere kati abateebi bonna nga ne bagambye nti lumba Messi ku Argentina ne bagaba akanya yayina okakuba ddikamu lemyeriiro neera amaze n'ateeba lumba Kylian Mbappe ku France yebanja oyo era bagenda kuvuganya nnyo ku ngatto kati Mbappe abeera awezeza goolu 3 mugwaggulawo yateeba goolu 2 Messi ayina goolu 5 Kane naye ajja akulaga nti abebbira kati engatto ya World Cup y'omulundi guno erabika egera kubeera nzibu naddala mbasambi abamu olwo bagenda okutuuka akalimi kaabike akalimi kakutuke babeere nga tebakya nga bakootakoota mugaalumonde babeere nga bakootakoota mugaalumonde nga akalimi nga bayalise manyi waliwo wano abeese omweso waliwo kyebayita okwalika nga ng'empiki zimuwedde mu ngalo nayalika kaakati eno engatto ya World Cup yaliko egenda kubeera nsi bumu Mbappe ayina 3 Messi ayina goals 5 leero ateebye 2 kaakati bwe kiba nti Messi afuuse record goal scorer mu World Cup ne goals 17 namenyawo record ya Miroslav Klose kati ali gumite naye Mbappe naye tali wala agamba Mbappe agamba wakati Mbappe abeera awezeza goolu 16 infact abeera awezeza goolu 15 abeera yenkanankana kati ne Dalima Ronaldo Senior ng'omu ku basambi abakyasinze okuteeba goolu ennyingi mu World Cup Messi ayina goolu 17 Slav Klose yaleka atebye goolu 16 then Ronaldo Dalima Senior yaleka akubye goolu 15 kati ya Mbappe 14 ne Gadimura 14 kati Mbappe awezeza goolu 15 kitegeeza yingidde waniwe Ronaldo Dalima Senior kitegeeza goolo eziba zimwawula wakati we ne Rio Messi nga record goal scorer mu World Cup zibeera goals 2 Messi aba musinga goals 2 kati kitegeeza esajja lijja Messi awulire ekijja ekijja si muntu awulire ekisajja erijja n'ekijja si muntu kale tugendagenda mukumulamuko ninga tetunagenda genda ku kodi obeere ng'ofuna empiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweesa 25 okkiziba kubeera ng'osiba kugambye fuba nnyo okulaba ng'ofuna kuletisika ey'ekibimba fuba nnyo okulaba ng'ofuna akatambula then ofune ne alebadi genda ku 22 bet obeere ng'osiba wiiki wedde nagaba kolekitisiko 6 ne zikwata eno wiiki naye tutandise tuli gumite tutandikiddewo ne tubeera nga tulya sente kati gwe genda ku doketi obeere ng'ofuna ekibimba genda obeere ng'ofuna akatambula obeere ng'ofuna ne alebati genda ku 22 beti obeere ng'osiba ojja kunyiga 6:12:6 w'oba oyitaawo ojja kunyiga 6:12:6 tubeere nga tubebbera mpulampula jjayo kati jjayo ekibimba jjayo akatambula genda ku 22 beti obeere ng'obebbera alebadi nayo gijjeeyo ezo lisiiti 3 z'oba otambula nazo ekiro ky'olunaku olwaleero tubeere nga tutambula mpulampula ku 6:12:6 bisatu mwenye hash. Tuwerenga tambro. Ja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo siwa siwa na bufunanyi ziwa. Tanaweza habili mwetantu kizu wa kupera ango siwa kusita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuwerenga tambro. Kusita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Agamba atachibiruwa Ivan Echireka. Agambi mbapa akota kota. Mbape miaka jacha aina. Aswano kweza goal za makumi ya sato za World Cup. Mweno yoka. Aswano kuisa mbisi. Eze kumi no msambezu. Esajia liya zeri pise. Limbape liya zeri pise. Kati chiveru. Teka wabiri. Sajia liya zeri pise. Nemuguno gwe nyimi linzo guva munga likubya trick ni lyenkana nkana Messi 17 unulira kale ombebez record jaina wike wede na gaba collectis ko mukaga nizibiranga za kwata genda ku docket oberengo funa mpira genda oberengo funa chibima chitadde yo chitandika chiro cha lero genda oberengo funa katambula katandika chiro cha lero genda ku 22 bet oberengo siba ne ale badi kweri Kastoni gasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Wovo itaoja kunyi gasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Katuwe kumbu waka mwenye zje, tugende mchitundu echisembayo.
2: Wayo, teri kuzikiza, wenyegire mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya meza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia wa kuwangura. Toli inda, wewandi sekati, wegate kuminyumu ya 22bet.ug, betting wa mulewe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kuta wa guru.
0: Tenda mwenyaka tunyese.

0: Isuorinyo gwina jekumideko chenda mnyakato nye zenya Radio Sapiencia Ebole dachika muenda ezijude kubira ngankwere kereza Wali kusawa msambu na nsira Edward Uwaru kufagenda kubira ngaja Akutuwale ne program damwe subi Ichiro ichiona kuruwalero Newa nae Eno wali kapwe na gweno Aloe bintu byolaba olumune bikwewuunyisa anyiko zibagamba kale soko gulewo account oberengo sibane 22 beti oberengo angula kasimbi kyangu nyo kuberango gulawo account gina msimuyo wogenda ku internet oyo kuberango teka 22bet.uk website ya feja kuberange jao msimuyo gendo wali kigambo register chinyi game Juza mbiye bakusaba okulya amanyago nini namba yo enamba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wegata ku 22 bet ensunga zona zibirenga zitambula tunaweza abiri mwetantu kiziba kubera ngo siba Ati na wasiwa, berangu siwa na uvranyi siwa. Kakati, walu wasebu, mbu uichi dokita, umusawa umuganda. Atisiza. walu uichi dokita, neva nangi. Ino walu likapo yo, nga ya vye uyo. Walu wasebu, esawo, erisajja. Linansi lye gwange lye Ghana baliita Nana Kwaku Bossman oba Bossman agambye atisiza omusambi aitwa Reken nagamba wachi agenda kumutuusaako obulabe abeerenga afuna injury so libi gumite ligambye bu Mbu Ronaldo mbuli yari ya mujanjabe injali yari ya mutawanye vivi mbili kumirena banu wanagana banu na yivata andiso kuleta mudiba binasubuka singa yugana teri mwaruli kapu kweri sebo liti isa ligambi oyo areken ngeda mulu wa zamwenu mwaruli kapu tagenda jima lako Mbuli yeri ya janja wa Ronaldo vivi. Yeri ya li mutawanya mpiri kuminena. Ati wano kabaya siti wano mbajiwa. Bawichi dokita. Awagalu kubira nga bachi angala nye tournament. Rekeni. Bamutisiza. Saji agambie. Ngenda kumukulimira. Alwale agane kubira nga tuzanya sebo ungereze rimula ini inzo kubira nga zanyi gwangiri ya gana sebo lidisiza tiza ndigamba evi ya kupa goro kukurusha tajabi kubayo evi ya kupa goro kukurusha tajabi kubayo nga tuzanya no walu likapo ina asoboka ingidemu bakabaya site abo mkono gwe chuma Zaji ya sewo liti. Aino liti wa litu demonteve likaji ya de. Liti isati isaliga amba wa. Wanyi. Mugenzi tamale mirundi ya ina kanduke. Kaya nyumi ya nikansesa. Ya gamba. Mbu. Abasajja bagendanga bagala okutta sitaani. Nga bamanyi wali. Ni watu ukao umukumi akuma una bagamba jarie yo ayingi dao mumpukuye katimbu abasajjawo ni watandika okusima ni bagamba tuino musajjono mumega ni watandika okusima mpuku nemu wakatimu kusima mpuku bago wakubisa ubya sendi Mwanyi sente eno nzibu. Kati bubagu wa kubisawo bya sente. Bofuna mwechiro uzo, bali wana. Ababili bagamba, ah, tukoye nyo ketusimye, ketusoke tugenye tufune vyo kunywa, tunywe muko. Kasta tugude kumaja, stani ya watega sende. Kati, buwa watega sende, ababili bagamba, mwababili mugira musima, feke tugenye tunune vyo kunywa. Na ye, buli omu sente ya mute gurubungu. Abasigala basima, bagamba, abwe wadda. Tubakube mbazi tubatte. Zetu simisa wensururu. Tubatte. Oruda webati. Tubakube nsururu tubatte. Nibali abagenda okugula ebyokunywa. Babiteka mu butane bagamba. Fetutu kayo tetunywa. Tubawe ebyokunywa banywe. Fetukulite n'omuji n'amajja. Wanyi sente nzibu. Katingeza kumbalaga ekyono omusawo. Wichi dokita. Muna gana agama mbu agenda kuluwa za hurricane. Alimeruo kubiranga asamba gemu ezidako. Kati, abagenda okulebya okunywa babiteka mwobu tuwa. Niba gamba, baliwe batu kayebanywa fete tunywa, bafe tutualene sende. Nibali niba gamba, webadanga bavo kulebya okunywa, tubakube tubate tutuale sende. Kati stani ya unzi kaba wangu ndi. Nivula olumuto ina. O ino kubera nga weberera stani ya wunzi kapa wangu ndi. Bali olwadda, bano neva kubensuru kumitwe neva batta. Atewe wama lubatta, mbuwewe ya gade wagena tuwala sente wakuliteno musimbi, babiri, bagabane. Badda kubia kunywa bano bivalesi. Kumbe nabali yebio kunywa bivalesi, bapulani inga bagamba. Tuteke mu, kana, ono kanyoka ulivi. Ukakana ngabo naba nanga yebavate. Abahali nda na abagenda okunona ebyokunywa bonani abanywa ebyokunywa ne bafa ne beba kuba ne bafa bonani bawunzika nga sente bazirisi kati nono wichi doctor ono munagana akajjadde atisiza arekeri amugambye sibu ojja kumpulira ojja kukwatamu mbu yajjaja ba Ronaldo evivi Kali, jala kubira nga mkwere kereza, jala uberengo, gina kukodio uberengo ufuna kumipiro, gina kutu beti uberengo usiba. Jala kwena, aulizo mbebeze sawazino, gendo uberengo ufuna mipira, gina kutu beti uberengo usiba. Bubo usiba, siba na bufuna njiziba. Atano wezi habili mweta ando kriziba kubira ngo usiba. Tujeyo kati, ugambia kule kisiko wike wete, nagabia kule kisiko mkaga nizibira nga za akute. Kati kugenda kudoketi uberengo ufuna kule kisiko zenta deo. Echibimba nchitadeo, akatambula katadeo katandika chilo chalero, ne ale badi kweri kudoketi. VIP kweri, ne echibimba kwechiri kwa saa katambula, ne ordinary. Wirumba, onyigesta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Wubo ita uja kunyigesta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Tuberenga tubebira. Bubo siba, siba na bubunanyi siba. Atana weza habili mweta ndo kriziba kupera ngo siba njigasita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Hey. Agamba ya siwanka mbruna di chengira wale kupera ngo uliza radio sapiensia. Siwanka magambi stani ya wasi. Hey. Kati nono aweza ambu. Mbwale keni ngeda muku atamu. Hey. Hey. Sajia ba. Basi mempuku. Uli umuna ya galo kubela numu lugube kwa senti. Ba uunzi kabo na bazirisi. Kali, rumba kukodi uberengo funa alebadi. Gendo fune echibimba. Gendo funa katambla katandika chilo chalero. Gendo waliku 22 beti uberengo usibo. Jaku njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo ita uja kunjiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Yense pande siruma gombebezi. Tukwataka nolu nakolo alero. Akaungezi. Tutaandika 12 pake imu. Bera bulunchi uwera ba.
1: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25. Bubu sibaka sente sibaka katakuruma.
2: Mama tutikuge aloka aloka. Elimu teri kuwayo, teri kuzikiza. Wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya mizanyo. Awatari komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gezisa ya mikisa jo ne Virtual Sports za 22bet. Njumilo wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Toli inda, we wande sekati. We gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mwela belio wongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili mwetano. No kute wa guru.
3: Alo, alo, get.
4: Questions is how in the law. Time check. I saw was you with the Musambo. It's eating more. Time check a kutus brako. Beta Musigan seen the war. Ne MTN Momo. Sigo Kutandi Kiradela Kusirin Sirukumi. Of Nama Gova Gabri Dunaku. Atemo Savo Kujayaka sent a catch. Said that you know Yagadi day. A water Kuandika on a wadi. Nigastemo Mukaga Tan Star. Mukaga Hash. Or Neko Investor. Oboko the same MTN Momo app.
5: Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama.
6: Radio ya Kelezia.